0: tshela.
1: Ayo, ke re ka tlhontjene ke heri ya ka mosi go te korera.
0: Khlero se ba tshere.
2: Ke ne wa le phereke so wa tsisa. E sheneng khumela ba?
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira, a khali heri ka tina mape ba ba khumela bo sisu.
2: Ntao ya peyere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: Hopa yo uma. No phereke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awosa, enna sevela. Iyo khanna khan mafreke so wa tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mwe yini tana ke yoja saka so siva. Tisoti kimani ha mwili, so siva. Nka je u hani vakane ku.
2: Ke
4: henle tre mosa yo re ra shekiro na ka nyo pa. E piri ri ku mosa ya ntento.
2: Mama ku khanle tu ntira ntoko nyu. Ke nona wera wona mpanya mape ya ho mkina ku mosa ya.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpendo wa wata
6: my sabo my sabo.

0: kadi rera te pa rera si kwala kini ko pale la kalsona babo atu ya hikala arede
1: ore liwa
0: mui peto ni kina ku kala rera masi kwa karera si sibenda
2: ya mukin muro ke venisa kiri ko sa ka bolje ni kuma sana masina mui pa

yasula mpathane muniwerena uri sekunda ferra ndiku no pacha mwa junyu mwa kuti mvinsesh amahola meteko sosa mapronse ampula ani la mali kolorela ina mun seten traya mishento na sambra samshokola se yusiri ligwa othanilwa madrika ani kala othanya prince ampula wa mera mpira mulaponi mahu mwa khamutano atukira kwenenia mweru wa agosto ni setembro oporunso nyambani PSG oshinda mishinda na salika tush champions mwa khamutano ia ni hapare sikina ku tutu kihindria huni Wenya sore, rakwe nisonja ukushtu.

Rad de Mosambique mo sho deo wampula nura batamulwa ni kunla na shinamwane ni kunla thapela ya alyalya saka athapakan hi kunela lanla wantaro kumeheria hyante se kumashitu wa o memba selwana ne mapatwelo retra wa kolera alento apoleto la kolera namuna yaisa kinha hatena munna sa khape lingwa ya bago phanya eshikhalayo

0: Radi Mozambiki wampula mwakele makumaswa hu anopenta huni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hako hu ana mawani kamasa kamasa uluwana ni sosha nkiha inikumela mawani. Ikwerere ikanle iretra. Masi wote pesho ni mkwa hola ni nkwa hako hana muhina maoretra wa ovelu wa mirima ni norapea kolera. Va mio Gildo Makina Delfina Cabral Mahmoud Omar ni Vitorino Kumpukani ni Arai Puswamihi nilanke mukwaha wovenyo Radio Mozambique wampula wokalira ni UNICEF mrwa mpaka omwemba etshirudi omwemba masibote pashwene onapera ozero ebaruani yela nirahu nikohi namuna wakubele ndia oreto la wakolera motasheni anamuncheni ewendria ya wisha kiheria mpaka oliva inamunacheni senikala ya mawani ikalelo soratra omana niha ovukula ieso wothiwa ipamphoria soluwa ni mapatoloetra wakolera ni wise kiha owitho iyakhasekena okusampi oitikele okhumelela oretaene yoola mmawani mu teitthu nnirahu nivanyihani wanvanelwahu yoola wakhatiri minutu miloko mithanu nikila athenle ahunno ozero onapera nkahaya murokoraka ihali sa mmakhuvani navensina nanyo
1: Ntina na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani kinawero yoko thomola. Kinkala na pera, zero, kinkalaka. Na pera au, o zero, kinkalaka.
0: Omwempa. Mkahaya, mwono waka nawe wolo pwana kala shulu palia kala vanli arnako patirata mtokweni ala. Kaha kini, ihalisheni na vinsena nanyo?
2: Ntina ka Francisco Opre, kinlavula omwempa, onapera un.
0: Mawani temu mu?
2: Haa, mwanyaka temu mu.
0: Amu tokwene?
3: Denu vya jardore. Kila ulava ozero na bera umu.
0: Ayo, katuna toko opacheria kihakuwa vahamulu mu shima ya levale araru. Wako ha, amu tokwene alano. Wi, oreto la wakolera, onromolasiwa mpuleni ola kumbelo na yureko mwemba, yo wakala opi ya kau, eke kai niwe tentre sai, maisana, maisuri, mutano, hai hai, au la ukuta makatoni rawe mu, ozeru?
2: Ukuta makatoni rawe, majutepalo afetari mwetana 2025. Akumele majutipu hatehi kana tula tale, tirala akumele tasono wala letambo nuwere ati agambirimani, Mashilani tumakele hospitali wa kuvea kia lolia nano na normal.
0: Gaya, tia ni himu mamro koraka?
1: Tia yoni. Apuruka nana ntawa, ntawa tera na mawani. Kura masunitikini hanutikini hamasi, wale kanintuwa loreto wale tawaya. Wale timmama, wale kahiyona nkintuwela. Nasinani tumakala hospitali anapuyane nikali hera ahava likusha kwale ahava hokole ale anikali hera le mwanene nluko
0: mwemba mumo kuye mahawa kolera
1: ahavo akala ura kena wata hawa parisi parke pairo ahalu lava ahava tiwane ura fulano fulano hoko kolera yo
0: mkahaya kinro tupani hamasu Yele ntukera kani hira kambela neke diyele la vahona kinko wapanya haa tuyu Shovira neke wene nopahin Ovanela, otekula, uliliha na mukalelo Kanlea huwira mpaka omelo mpaka mroto Nkahaya, murokoraka ihalisheni Wani muzero mumu, nsina nanyo?
4: Karani natani
0: Oreto ni wahu?
4: Jambo
0: Uwa hikuma?
4: Kare
0: ko oreto muni wa kolera ri hay wera kasi sai
4: wanya ana lawo porari mani mo retia korotia
0: kaya murokoraka sina munadi keleyo epalue ya kumele leno hate sin kumele lo kuta maka
5: sina naka Elena Manuele nime arin kalo zero Mwaha wa miru manitama nimeka hapa taru hospitali, ashana, kararu, mashi nkatu eletuwe wakumaya, mashi kanidoli ya utapua, kwa shukura, ashana kale haitha hati alta, kahabo pwete ya leo tene kihawa anuanini. Kale kwa utepo shukuru.
0: Eni kumela haitu ya nene ela? Mwiniru hai?
5: Nkintuwe la, so miku unalitisa mopaha ashana kuraru, wanza uporari, manu vale minkatuwe la. Kitu ene nkumaya, kituwela zalata mpaka va. soko na la chana ka lo re ati apahe
0: na ro re ka
6: ami na patili ne mi aro kini wa tsombo kini ona tsa moretola o miru manula tsin kuma ka nintuela makelo ha tsa mo opora no ra phepahe so allah ho nini tsa ya nini rwani hospitali phua akina nkwa kina mbona ah
0: Baba wa tepele shiara na mwane ya tuhalwene ya lopo na tiena.
6: Ulupale ya kani. Otero ana wa satari.
0: Amano. Eyo mniwa anyu hata niwa hova. Tie yo yera nengye mawani mungu.
3: Verta hati kunoti. Alupale ya nama na tuotene ya mabasharizo. Ya kwa ya nyo kwa ya hala ya ni hala.
0: Ele hinyema ya lano wiruka kumbela no kwa mweke kai.
3: È verità te yani qua
0: nimpa hera nivane lo huyo la ikumelo mawani ma 01 ka hederia vela mayala inro 01 una pera 1 o 0 o distrito wa mwemba monaka atunaka ikilome bakane sene ne uvila 8 km ba ikilometro 35 nkahaya alu pali ba akala mapuro makina kwene anche nundriwa ohimie pahe makale lovate hata mudetheni okhalo kumela ka orete ne orola ntoko orata wo meka hata wena munjeni etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe tuni enhimwe
2: tiboko yo para njeni avate nivele ke kora bhata ke parato andesh nata na na mathapa ni netwa pe hanu nyawa ora bhata mathapa le sane ne manu ko hala na pyaka bara unvitari ereta merman
3: tam pe gna ko le hamanyo la va jing hima chote ne ti khalwa mazaru ye kan thover kan hi
0: na ko le shan tevi mere ke mali ke la ka miya was
3: Hola hola moñola va resota en de barla de varia va te sobre o controla retruza para hoy poder tanto o cuesta rabe para to rabe mata pa pero ña primero o hay que ne sabe oña na va cuche de dora kera kenya
0: mai ban he mawiriwa ni vata nora trayo le batukoni andrebe hi kota kwa Parato pahi ipache anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekairata sei ya siniponyo maha kwa sokumela sei yo sinikumela ndiwa moneke ireta samatata ni mona nara muhao onyala enikale sheni nivari unikale sheni shana shitiana
6: Uwe mawanyi humomu ninivela vate, ninirapi heparato, ninivela mpani, ninikatekuo, ikaruko ninarapiha so hiretra yonkuma ikanintuela nimakela ona pae yetu tsote ninivara
0: ngaya yokala banjene wehimeni atu aniwuria masi anivira arna ihime pimpiaya ulerne poswa yokuneliwari hay
6: nimuri utashi tinimuri ehu
0: Lape akala anlavu lalu pali mwale umiru?
2: Ni fundinari yehu epairo hila noewe lana nena emota. Mano vale wira unatalia tenrele humati amuro shankelo kala kera na rava lewe ni nipita nurika. Atwa nipita nurika maate ale. Ankala epovu inja ni mwale pusu ile kukala ka emota. Ya vale kia kana tumanera tenrele wala pali rale kemate ale amuro ale.
0: Ba okala lapeka?
1: Kira le vale ni improve kare muromembo vale ni improve kare tai khanintuela masi tinira hu makhale lo mun na pero aun lola ni hanu fontanare masi fontanare ka tinni sirivere ni proke khanitowale o havo zer for example va zer vava o havo o sheli khantowatu keiva fontanare ni nuzare ni prono mato posto nu posto we khanintowa hiano va va zer vava ni nguria we uwe ni fontanare rimo ta ni neveru shkola Nile yo posto elele kule semane na hononea. E hononi akahini nram mapuzo. E hononi akahini nram mapuzo. Kuruke ehave ya haki utojumili kwantu wavele. Ya hewa kunyamu kuniwa hata sapau. Sarteza. Kanona le trile pote ke bale na na uzari mata ale nani khala mannene no uzari ni sarte zo le nani nani khala mannene bana metsana kanona le trile ka ke bale te wala na konta sera ka khani tsuwe le twene so ni na vekela ya no na pera un nonno ni ni sofera ri vincere ni mate ni re fontera aria pinli la pera intera nana pinli o scuola ni novo posto ni posto ni na wala na scuola ti awena o posto ti awena ni ni wala na mate ala va posto le che pinli nan ve che la governo na jutari anuane le permen ju reserva vanuane le ana mentari pinli e mota etipio o le cheni o sheli e mota etipio nu me un nava bo na jutari a tsoma nan thapa un thapela governo yo so ana jutara le tsitso mo bo parece morare lo an roholo
0: a bo mo hinya mai we o kare mama kuma kawli wanyu sapao we sa certeza ore toro la kiwa te pishiya
1: khano nale masimitano io na fetar vincene nani phelo khurana yayo ru broken tun intun khwae kan tipana poti o liawe nonno kanin thona mun himera ne inhimiaka invekela ka kuverna na jutari anuane le pusu Bazer baba ni na phele pusu hi kha ni rena rena rapin lisa ni oposto ele la tirna tinchene ni na safera kula semana na honone ya ni honone ani ramem ni thula ya fetara le bazer baba tu a fetara la ya ba pako le shine u bana ban kintu ela tho
0: ni wiwe ka du bali hwala iyo kha le te input ko wira moneke atuna ka oreto la nakala tho kolomo liwe ka maasini mawurerio pa hi mo ha wo thomika champion sama sure le urumela ki khala yeyo
3: Ah, te ye. Na lo ke le pa subir tene phanye. Na so ferer.
0: Ka yo ka thole ne himmela asire koraka. Wiru ma si nyu muhira bale na ma ho phanye ko le rola na ni nyu ene yawo ya herwa mpako shipritani mulo lio mtikelo wani. Mwe ndi ha ya ri ma si yawo mo ka champion ne au la dia o moroni himma ye taka se sa yora maro mari ma ma khanya so du otheni ala muiwo olela.
5: Eh men kin tsuela kala wora ya ri ma ti kala wora ki ya ri ma ti men ka tsuela. So tuyo kanu mona tsamo ba he so ne matsa tampeni ni so ferere prokuta shuo nuni evela bale ni ninchi ba vinche ne makelwane la na matsale na tindekele hu era matsa o pene meno chuna mentarie mano bale kinintuela na chari hana bale ne ne rwa muromwe ya uri hana mane ale kai ke bale matsi ale ya ore ale bale kai ke ke himaji Tere teni tuwela ka.
0: Mika hae mai. Ahubu shio mohanuru wa maasi. Muzero mu. Munapera mu. Ani. Ani huvi hana. Ana munjeni maure luaya. Muhawa ya mika jampea sa maasi.
6: Ayona nuniye vela. Nimeeli enakala uta sheli. O sheli. Yo wazero baba. Nimeeli emati. Haka pitawa ya wazero baba. Papa wavita. O sheli wo ataini. Pirna maati zone hui e zona yeya. Nini hawe la vince, nini makelo wanilana uwe posto uwe. Nini ruwa uwe puti ya nata uwe, kiso yu maati buruke nata la vince. Sheli ya reati vince, ujero na reati vince, uta nilipe la uwe.
0: Mukale lo makatelo atui kuo, pahi. Ani hai wira yana hiyan, nakale kala kumaruwe elo muturungwene, oni hai?
2: Imagine ni lesha tsama to ka thawo na phelo ka thani ndwa on khupure ni we distance ya injene or on khupure wo tinde hore eh le ni venyere ngwa
0: mmemba mo vera mo khupure
2: ah tin venyere ngwa hore eh ba ni total ke tse ni rimpe heke ni khutotela ka na rwa ba lumba be shpelwe shu ni vira ka nan kha smalan tero tres ti ya ni na thurwatho
0: ah tuna ka mutundi pintelo warre ko o vaka wanyetho Ama atanu wani we yori her yodigi her wiru amuni hay mazin ro panyo
2: ah niri hata maha so fermente ama ati wira ka yo pusu muni kwana wanla ka wanra ka kavale kara kavale uchi su ki ngwa ka stresse onne le vale so fermento in cene
1: onna komentu terezo ora la nu ma oro ro re palti mano na re ale palti on wan ki na ku on ku she palti o tikhela wa akhale na primeru val mano ngwole thore palta ka kanura e khotro yo ke lava Porque ma pura ini ankhala mati khumpire daren thubanya tere tsora ora kin ropuso on khoma uchi sogran kin ropuso mase hinin nun tele he khobati ora ni ropuso kanwala phiyawe nempha ya baltikina Palta kamano ke phoi mano ke phanya wakela khoto tie ni re nyira. Yanu e ka sharana tia. Masini ka sharana la latwa mati ya la la po su khuwa wata ka niya. Ona ta ka ni apatari te purka tini pura ni khala na mahua. Masupo su kuare la wata ka na masini na ta ka na ni ruwana na. Khia divana.

0: so kahiki etu yon kuma ento kama we reli walal basi ure nina hime wira onyala kahiki puya kala wira tawata na tingwana
1: ya hima le mama hiku napanya niya huchiritu ya wairati na rea hu evila ya wanamapa ebayro kama sakamo sa watupinyo shosina mashele iriwe okala ebalue ni kumele mahiku wala nonroa hu urumeli wanama ni adishkartavele Nkahaya, muzero mumu na pera mu kanona ne kujua ka tati karta ve hilwa mu himye ne omoroiwe. Ndu thana kuja thomase ne rikana hela na rohano wane.
0: Ayo nkimbanya ha proka tati karta ve le mina matota chinchene khambaranya uzare sana. Puruke ma puru makina ku. Opara shimika aito ko phia, wala kinni phia. Kinona athipie malikite, mtu apuani wa athipale malikite, elishu kinthela mu. O tsala vela orwana ni proniki naku. Makhala maya. Kinona intelia kamatiko ko ya rupepula andani atereta mentu phare bano mumu khaninjwa la uzari tishkarta vele kwa lukere ni pura nimpanya mushtarata ni natikela pale nkinchuela pale tishkarta vele bano retamane ne luku ni pura naban kinku molimpuva itinona kaso so uzari usayar to khaninjwa la uzari porque tishkarta vele tiona nara opaya ni pura ntikelia khurupepula wala ni khuto nyele khunyakela nyu Uma itwele kamunje yolo wa manera tinana ra ninkunyo tiwana la twiye yo opanka tiwana la opanka keyo yo virhelo nana rao yorera nina jutaru yini rupa nana mwene vama si eriku
1: kai alupali adishkartavele mu yo mayu lan turuka yo rera yo kala wi enni kana kali herna mane rupa rupa iko be ne venjale maji yo wopi ha
2: ayo enni rera no istar mena mato twale ana mali awal haza kanta baza ana reha e da kallan tado ne hunne wa kha ma gul shawule enda manare maji ene tola usar mena mato to yo mane ro ri hela ana reha kurane par no na yanne
3: Dimbabo, scartabili e tutaria vale, mi nomato tre tipo can contorlare, ma di chello. Purché alle tantuela tenira un guarda con guarihaka, depo shore on rulele, ab magala un jati, tintuela e anen.
1: Tobarca valo, che non tocco mano amlopana, yore la o calawe. Camero e calon guarihamano scartabili, ma si van tepesha, anicala a sharihun, a shirukurihun. Ashimai hu ashana shitiana nikana humawani hu etisheni
3: andebe hawa tepo ashana shitiana kana humawani hu ale anu an kalana anamanale anawari hanamanale tini tuela tepo ku o kontorlar
1: barik balukea
0: wendera
3: wera parolo kam paka o tipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti nimwe para rupe pula vale buina nara
1: yorumela dishkarta vale mama eruwa hai omempa no ama yale no hakulle wiru ni rani ayo mayuale anyunyu aradi mosambiki ona mapa uwe radi ninno bukallo mosario etwila eri hai mama hikuyala nikala ni hi hana maniala
4: maha ogerista yo
1: la be diskartabeli
4: ya yo wetu twela korobele
1: Kabudula olo na uruliwa no riwa wazo nereke ziso Kabudula na mwane one wari no riwa
4: Lehitwela onesha opanka mikintwela romola Lehitwela opanka to opanka to matikelo kanintwela bana bale na mwari ha mwanole nimakelo kusa unrula utikela instarata ni mumwe bana pulele ya wavale tina kupia purwani ya kamati ni mumwe Pale kanintu wala wala fitiki yele pwini porovekare mirimane Mana atuwa kinaku Anikusa purwa na nesheni nlikitini Mana atuwa kina Anashitaranya kina Pwankusa putike laka nshitarata ni mwe ya nrularu Anava angi intu wala wala fitiki tia ya shikirtave liyo Walani Mirimani pahe kitu wala
1: Nkaha ya mrokoraka
5: Tijama kanintuela uza rehina amina matoto. So nintuelo ngwarihama amanolo hiyu. Esheni warekina jinnime siribiri para iruze. Mashipara uza rivata vale vale kinintuela. Proke hini nanrula mamanole. Nivata vale kanitipalin likiti. Ninrihela mathapan. Yorekina ting